0: Ene, aleluya, mina tu mamita, mimbule kwabo.
1: Oh.
0: Mi madu fine nu mia.
1: Mi lo filo mi lo ma fine nu mia.
0: Mi lo fi.
1: On ka on nu pome o tata mi ton ko zin machinu.
0: Mi to pe ni.
1: Nu pe do e lo mo we. Lo ye we na zin bo nu na so ni bien gan ji bo mele na si mo na wa pe o ma.
0: Oh mamita, mi na wa bo e gbe alisa e mi ja no ha tru mi tre le so aye ton do nu ti e o e we kun pla tin pon e fi mi ton le ye o mo ro ji sin kon le ko je. Jeji de mi do na pa pe nu ye me e do ru de ji do e bo kan le bi a kon pipa nu ye me e flafo ye ho so be do ro tin pon ni le sin to me e bo kan le fo bi o ji di de nu ye me e po bo ma ko se sin kon ye ton le mamita
1: ho nu bo wa do e jo so enu be we
0: ni mo we
1: e a ka jo so ati an be o me a ka se do so jo gbe o Ete an do gbere nu e. Bro mi ze ko yo jo ganji. Bo mi amon te on do be. Ko nu bo wa do. Vile yi ten pon nu bo. Me na di yon. E di ma ou no ye bi gudo do po do po. A ka akpon we ma. A na di jen we. Akpon a na di. A ma akpon a si be a. Nu e na do nu me yon ne. Me ja yo. Ma ou ne. Me ma ka le. Me wano ene me di yon. E na donu e lo mo no ni kuda so akaja e won ndo je aja iboku gbidigbidi a ma o na le gbepo nu kon nu e ba le tenpon bo ko ina bo de wo vacance o me din ati aje nu pon ji peri pa gbo je bo bi okide me e yen ndo je din jayo to na nu nu boku na wa kete nu topo nu po wa te courage ma de fine a de courage ma de fine a me vile mi kenklen bo kenklen Akpon we ma anadin.
0: Anadin.
1: Adisa anadin a. We ma ni no tamenu me. Ewa yin kowo. Ewa ne to akpon to mo wwe jeto me bo kuwa me. Ba les no. Azor devu wa. Toto po no to po wa. Me kadiyon lo mo. E na kowwe kun. Ba le yin dmo ba me. E na kpon akpe de be na yeye yin no ikuto. Ego yin no iblasi dan. Bido na se we a ive. Kenken bo biyo yide me. Ene.
0: Oh, mamita, mi do ene fo yo, mi ado tiyon kai ho le, koto me tiyon, o keke vi ene le ton mende so poro wima home yu e ha, mi na mora ji, ye ko biyo boje zan me, te ne, boje zan me biyo e ye de yo, o vito podo fino podo le tiyon lo bo do walo, bo e biyo boje zan me le tiyon yo, e yondo fimi ton na ino, tanti de kon pede fimi ton na ino atavi de kon pede fimi ton na ino men de kon pede walo ene on emi ka mongbo mamita
1: nou dagbe we hon vi wazo vakansa yazo me kakaka akwen lona ik boje pede di tokpa don we asan kado asan di beno boje na
0: ganti
1: e wanyi vile de souton akla yi mede gon ti yon boje na yi mede gon Meme ante yin toto we non vi, non to we non vi yo. A hosun de su kodo. Bodo we ma. E na blo we ma. Viche jawe gonto we mo na blo. A zan le. Walo we ma yin bo. Walo na blo. Bo mi na ze se do mi de. Bo akoutono viche do. Onklu tongon. No a zan le. Me de olo tun. Dono viche sin fi wa. Gonche. Bo no po katin mo yin. No yin dagbe dagbe do. No men we yin doje kon. Vi wè ton ji jò vò wè do rò gontò wè. E wè don, vò wè rò don. Dagbe si rò gontò wè. Bè jè don, mò yi bè yanyan sin don wà. Dagbe kasi lè rò don, bè lè bè dagbe wà gontò wè de. Donk,
0: vi yò si.
1: Wè lè biye, vi sou fè sa wè. A yi khajè nan zebo do don, nan mò nan don vi yò rò. Kenklen vi chè. Ako nou jajò kwek pere de men. Ma yi don, mò yi don wè yami yò. Vè kenklen, kenklen. Ma yi di sa wò, si men. De a no blok bon konti yo ve blok bon mon. Bon nou matou no a. E nan note we ganji notasyon dakbe na wak konti. A zan we gbe sou an alen prochen. We na bo de wo. Na le se we do meri vou bon. Bon an do ene le bi experience we yin. Vile kpon. Ben na do jijyo dakbe bo a. Me lo vile an se do filo a. E jok beto. E wa dakbe nou kpon. E de yon la. A yon la asana ya. Nou yon la do nou mene. a ma comporter wi de dagbe do fi e se we do vacance me we so ku vacance de ame an no ku ka bo ku bo wa ene nu vi top vi no po a hoso de zuka ko do we made kon o ka wi akesia vi che in se do ton we we made me de lo na do we ma nyelo na do we ma ale retu a hoso de zuko do ene don vi le jijo vacance vacance o da ye no blue ne dion sende kon sende kon mi me vi no le vi tole do kesi a hoa a zone si wa ne wa problem de ya wa a hoso na de tasi me ni ma blue ma e koro mi si ne a hoso na ke wea
0: e do na ke wea
1: e ne kpon vi le ton ne do no jije dion vi e do mi de le dion o e e point d'interrogation we e si ro me de si ro vi e mi ton yon a eh o me de bu si ro vi e mi ton yon a mo do jijo dagba e de ya vi bi e gble gble de din bo hu ga asi do vi ko ti do po amo we de me be yon atun we no do si ko ho a di che yon kwe gbe o yin do eyin ro ko ho a e ka yon ro ko ho le yon ro kwe gbe a o gbe o gbe o gbe o gbe e ko do gbe ton si fi din e je me ri ogon don din aro je vais en vacances avec ya chez ma tante yen yen ai mo ire ro don eni o ka do we ma me a
0: eh o mi de
1: we ma de to to pono to po si yen na gantwe uncle to yo e ro we ma ji a ira begbe bo e na je tan kun taze jiro mfi e yogon eni o so yan wa donc on filait na vacances e don ye ganji ni bi o to menu ye
0: bi o to menu ye
1: bi o to men e je don we do gbe we a gbe de ka go sin te ya no do sin de o se don a me de ledo jijo eto rigo eto ru ko eto gbe my don yan mi o conclusion one my don yan mi o bi
0: my don yan mi o
1: my don yan mi o
0: my don yan mi o wa lo to ya ko doro te yo my de clero ton bonu e wa yin yan yin po ku po ton o o mamita bonu mi ka ja so file se do tanti ton kon abi mi ja se eto me de kon do banunu abi afodi telewe vitopo do finopo nu tele ka rena to tondo fie viton kwe kwe tibu se edo don
1: ame no vite wea
0: ah kanji
1: to chevi no chevi o to o asuche no vi we asuche no vi sun we don fami ton lewe nga imere ho me ha Eziro me yon di jo vitu eje don di yon, ena je ran ran, de e mono wa wamono yi jono kwe ton bon, e wa kwe kwan dobro, ah, vitu yo ka do mi no, na wa pase vakans ru gonto we me. Vyo si je don di mena uzo avun vi no. Mwana je tabwa donu vyo di, e gon, ena je nde, mwana je vini yon di, ene le de su de, mi yi mede ho me ya, a yi kajen yi bi, ho a jen go dan, mi yi mede ho me ya.
0: E yi mede ho me ya.
1: E
0: yo. O, nou pataki e do fine yo, ewe yin opon e kodo e mende titen kwe ye mamita. Do kwe me eja vitu e sedo metu e de gongbe do wele binwon e no yin me e mitun we e bo e tanta men anate tun men on e kbe pou man kaso non pot kre a kaka anon kwe a ton le e wade gbon kudo ro kwe nwe kwe tun kudo ya sole a ton a men. Diyon vitu e eja se vitu e sedo mende kon yo e ka lo tanda bo e rena si ho ton do a me gon fiche kwe nbe tin ye yo. Meni an de suwa le eno ren fiton le gbon men. Vije ka iton di yon, le meni an ren fiton le gbon ye yo. Vije ka iton ena si hukplon nou dagbe di do fine ya. Abi newe kana yin gbon ni ya di yo. Kwe meja se vito do ton ya do na tun ene le kwe ye mamita.
1: Ama si gan tun bine, do kwa le su do kwe aton. Bo mi ko tun mi de da yi. Bo mko tun jijo ton. Ma so eno adi yo jijo.
0: Ganji.
1: Nyon nou eno adi avon, kwiton nou di avon. Donc, nyon ma tounen ko lè di avon, devu ne bon adon, ah, mè lò e chokwe to da ime, e ou vyo nan yon ton. Ah, e si lè jè don di ma vò lè di yo. E nan vè ou?
0: E nan vè ou.
1: E nan vè ou di? An si koutou an. Ou kwe to, e nou kank kwe to kon an. E vè ou? Nou anè ou? An si sef vito do, fye yon adon yon, mè yon kwe aton ene lè go lindin. Go lindin. E si yon to do, mime yon lè non no kwekbe. No viton we ye de no go ide ma mo wa ye yawo mo nso mo pon ko iku aton ye de ga go ide ma mo family me viton si ro vie mi dona yi we gbe na do ni yi no gbe ah ye ma ka so mo pon ne ma ka so tun ye de gbon ne e ya na fon ku ro no vie mi ton we e mi ro vie mi ton ai fie na ye na yi we aha e ka ro sunu pa che yon nu e bo de u mi de son si kenu wa amo e wa yan we mi no fro mi do ganji bo na jisu nu sun le do de ngbe o wi edo na ye idion awa ho de do na kenu bi je don mo ijo
0: o mami ta bo nu ka ti pon mo tin e o e in file iwe ma ho me kakakaka boko bi o bo je same o o dan dan dan me nu je yin bo na se fi se do o me kan ha bo na ino file bo di o jo ha
1: o eni o e si ho gbe ame nunu kankan ton ne no vile o sun tene o sun tantan e fe o pede e gbon pe fo pe bo ro ye bo wa bo ye kakiro ko bo je denbi bo ro ye bo wa ye lo do po je pede be na igbo je bo na di o jo hun di de me yan ko vile bi bo gbon we o parce que ama blo mo nu vi o bo ho e a e la ko de o me na blo e na senta ha we vi de la no senta ah mama papa j'ai travaillé non j'ai travaillé j'ai le droit d'aller en vacances Asi hukbe ya.
0: Kabi.
1: Ama ka yi vakansi ya. Eo. Mi ayi plage. Na kula wi plage.
0: Aha.
1: Na amblo an distre wide. Distraction an. Nen distraction ton. Akana yon kwa kwa metu. Fofoto le. Metu le kwa. Na konfiyo nou. Kwa kwa nou si yi plage yo. Na do menu e bo mina yi bo kan le wakwe. Kwa kwa dada tu le. Kwa kwa mele kwa mina yi. Ben anon distre. Edi.
0: Edi.
1: Daka chobo sozo o devu nan le abe. Aso ome devu. E ma blo mo afile yo. Yenon do dako kwa me kwa me. No vacances ko jawe ko di don we tururu do composition kan ton re mi wa zo re mi am mi diyan emi na blo nle am blo nule nu mi me ye no ko je di don me ji asiku gbe a am de wa pe o fire si do ho mo to mi bona ho wa de ho ho ti pe wo nsi da mo li kun ba du po lan po de ya diyan ne e ne bo mi anu ko a jo ngoro wa mi a je to pa yi ji
0: ah ine lo de me
1: abi e ti an kon ba te pon mo kai kwe bo mo bi ki kwe ara wa nde kami hun
0: an wa nde he
1: aga vacances me mi gbe a amaro itopa de dai ne amakono za ide dai mi lo file bo mi no za mi no iko mi yan bo ne di on de vacances o ka wa ati an go alon mi bo mi amo ko pere na jojo an di se pere mi mo ko yo wa mi mi ayi ko de me amo ko le de asan le amo le bo ho bi ki ro po de me bo so de o ho fanta bo nu ene le bi o ti sration we yin
0: o ene edo mi de ti o mroji epon funu o vacances yi me do e fi o bi o poje san me yo bo e ma ka pe o bo to e do tanti de kan yo bo mama ton ka yan ki me ito abi yin asori wa to bo do e ya ko ite bo mi je yi ti o pon lo pa de vo kule ne me
1: eh ah ko te to gan lo epon nu bi we ron
0: e ganji
1: e re epon ga me e ka epon do wa
0: e o
1: epon aso nu e na du gonu we ma amase we ma nu ana du gona bo mo do awe yo ma so ne ri an bi lo wo fri e ana bi lo ana bi lo bo mo kwen me vacance dan dan mo atina tun tun de bro
0: a tun de blo
1: ndo diplom le e wa so ba amala li takin an bo iko ya
0: ah
1: e o a do diplom an za yan yi plan ton e ne ma gbe ne
0: a ko gbon fin pon nu yen do do fin le binu e
1: ye fi je yin blada yin ya so me mo blada pon bo iko e hun ko tapioca koko
0: Bosa
1: di me mi no sa tin fe mo me gbadde die vide son ja blo ne le de ya nu yin ranu o me le na
0: nu yin ranu o me ne nu e bande bo mi na
1: vile no son ja wan de ya e no son ja pon nu de ya be no no eh se tami de ton we tami de ton we e gbe pon fo e lo pon fo tami de ton wa mi de ti blo na no mi na blo ti kazin bi mi de akwesa so me an sa kalozin aye aso me o ana ba gba kanu to wa ihon to Chobo won mi on sa pate.
0: Aha.
1: Chobo no ya zo kaki kako.
0: Mhm.
1: Obi chobo mi no ya zo mi ton kan ton me yo. E na wa bo abe agbamu senu we. Mi are we we.
0: Bon mi ka bi opo je san me on aso me fu bon mi bi opo je san me
1: Mi agba je hun. Ah ni wo so ma yan abo akwa ba je won yan. No to bi bro mi mo mo kwe de me yo. Ana blo je won.
0: An blo khe.
1: Ana blo khe hun. Me su te no le gbe vacances des fois. Vido ko ko ko do jijo ton po we. Viro koko koto chichi oton po. Via ji amoro je nya wa nde antun. E ba jambo yin le lono le panu fun rin na. Are tun. Bona tun fi an so edo category de me an so edo an class edo.
0: Bo ene dion wa lo ene on didu poto a vi oro tanda tochi ndo na yi mele kon tanda. Ndo na yi kwenu mi yo kwewe mi ondo mi yawa yi kuton ndo kuton we mi
1: yon. Yo voto me.
0: E ne. Na yi kuton wa ta vide kon chen we. E me ka kuton di e si dojire a mi na yi ton me le do o fi le o. E si yi a tan sa ton. E si yi o kre kwe ton.
1: Amazonu.
0: Aha.
1: E ne wa to wajidi.
0: E ne. Dion. Dan. E ne yon. mina yi no mede kon kodo a no mi ton nu di e no wa me mi no apaton bo nu we ne wa de yo mi ni ko a lo ni yo we le o de te ka pon te hu kan de mamita
1: ah ano no te gon mo ga lo ni yo
0: dudu
1: de me
0: aha ba le vo yun
1: no to wa don we mai mere vo ne ba le yon wa
0: a le yon wa
1: a mo le un
0: a mo le
1: ai mi uncle gon Baby, uncle si ho kayen we. Baby, akon son ho kayen me dia.
0: Aha.
1: Do chale de.
0: Mo fi bi.
1: Chale de ro fi bi ti.
0: Aha.
1: Don me vide la ikpon kaka yen no e ngbon no ti gun mu jaju pe pe re bo wa so pe pe re na mo pe.
0: Mhm. No no ti gun bo go alo pe pe re ni yan.
1: Eh
0: eh. O mi do ho mo nkan ton ro fi pon bo gbe toro ji mi le o o atavie mi le ton a foto to. Mile kain as mile ka we ma home ye mile bio boje zamele o atavie mi ton gan mi no ibron ja foto heji e petion mi peto tin lo boyan ko we bo da hozo wa cho mile so afotion mi on le foto be ando piripon
1: eh me ko dan ne yo ne
0: aha
1: e do yin pon nu bi
0: boyan nu bi wa
1: boyan nu bi wa e ma so nfe o nu me ne ai ba sun de mo sun no je gladi ba sun lede sun no danu ai yan nu mo ma yan da ai sun lede sun no ya do mo no danu e kan akopon
0: akopon
1: mo ma we o e je no blon amapon amasi blon ne no le
0: nu ka ti bo vide le kon do bi o por exemple ti yan e na i mede kan jinwe bo na i gboje e ai gboje ro fide jinwe abi e na i to de me jinwe bo ni onu yin a cho sinu but yon e yo e yin edomino e yin la wa me abi a mon so atan e jo na bro po ye zame ti yo and aje mi na ino me ongon kakakaka nu sun lo popo atan bo po ye zan le mi yi ti yo we ti yon a si kudo mi an so ti to me de bona yon nu debu wa fofo a o fo malevodo ateno no tu ikpa do kho li renu on kudo mi no we ma kho me ye yo mi malevo no mi ton ma do fivo mi de ton ma do fivo bo e na mi pon jo pon abi ho e fi to po fi na po do na do nu me yo e mo fivo bo do ho ni lenu mi le je ha gmo kan ji do ko ni mi da so me ye ya mi bi po exam ti yan o ko ndi weyin bo to po do no po ke na le bo do ho nu fi ton bo le bo so ayi me ton do nu ji abi yan nu e ko yin ti yan anu no to ikon de no ya to kru pon re de no za ko me pon re de no klo kan nu pon ni le bi sisi yo nu weyin bo filere na gbon poje san le me lo bo pon le bi e na pon te ho mi na yi tan ti gan ge do ku tonu abi do grefwe abi wa dansa porikon para ku tan na ti
1: nye ndo nle di do jeji o vide le ti bo papa je veux la lune yo vo vile ne a ko no vide le de bo ye de ipon ye dipo do bo nu po we ipon ye de po bo nu po be no jan wa nde ya singoji aka si gwemi wamlo asi dogbe ni o asi dogbe ni o wamlo vio etian no ton pa boyan takin li bo pon deno li takin gbon deno dan sun gbon
0: ina gbon e do apun
1: amo de kon ran che pe wo na blon vivi na si force mi manado na i vacances dadan I was all pepe bon pon don no I was all ai vacances me fie ka juro we no crocolo we ne
0: mo
1: ra mo tembo do din we tu ha don de aka din ah a wa fin fin mo ko so ka do na din and then i feel him no ma gbe ni to no fi we na jo do ba blo so atan bi gbere pon
0: aha
1: e o ina ka we
0: aha asi don bo blo sun do po bo
1: wa asi blo so men do po bo wa as all fi hun
0: aha
1: as all fi ba na wa hun
0: aha
1: wa dai ti so atan don do te u Bueno, don wa wa zone.
0: Manu pon television kere.
1: Ba pon, yo bo bi enu ya. Maybe I do tele hoton sa. I no fi bo mi a wa so.
0: Eh
1: eh. A wa nde bo pon de gona.
0: O gona.
1: I don ni kare we de ko nu yo. Ele ko live le de ba na ko.
0: Mhm.
1: Wa de bo anon kon ti mo. Ya ma si force fi ro ni blo asande bo. Ndo ro ko che pe tin fi che fi o fun ni. Mhm. O tan ti ton ro po do ni blo adian, ezo adian. Na ko portable ro ko ti sa din.
0: Eko
1: ko portable lo fit me ko portable wo ye me we
0: aha
1: ba ye bi din eya na do me me portable ka lo no portable te portable we din se pe a din se pe ngo mo class ma e class e we ya cho na wa fit e ko le don mi ko lo tagba don no so portable te dai mi
0: aha
1: class ma to ro hosa
0: mhm
1: e class e we yo gbegben se ro director gan na so nu we don do emission director ton a partir de demain maintenant
0: nga
1: so de vo wa gbe poto bi sin kopo
0: aha
1: don nse don be do e ko blo class ma ah ezo nse da e class we portable di amon credit on yiru credit na howe ya na ho credit a noto yo 300 no na we yo e na je 200 100 francs par jour ba ho credit a de ma pon TikTok ojo portable che don mi e a pon ene yo coup de vacances day dat one a pon cho portable no we Le pour quelques jours coup de vacances donc ablo te fi anan dio ana be coup de vacances portable ana le bio home
0: elle va bio home
1: ablo coup de vacances pour quelques semaines à l'état et ami aller so bio home
0: collège be o mi aller votre portable donnie
1: portable nan nan yin
0: le do nan yin bon yin
1: le nan yin bon portable nan yin et ne noto e canada credit ko do yin me melo nana we
0: eni le bi si si o
1: bi wa hun a tun go pe we di dani e hun e we ndo ni maten ti cho wa fi hun e do me menu go no class man ni je don so bo no e do class e na ze portable nu mi me ise am de opo me na be college opo mi na portable mi don le nyam gbe ni
0: ta so be o mi are bo si dai
1: okay eni le bi distraction we yin hun
0: ganji
1: mi plan de bo wa bo e nyam do papa je veux la lune maman je veux la lune e ma pon yen gbo mo ne ye ji ahun no blood lab mo yi kwon ye no tami de ton ne bi che me hole no ton ne mama tan we ton kan ne no ye apre
0: tan ne
1: tu sa pran
0: mo we tan ne on tan da gbi we
1: eh tu sa pran no tan tan de yen blo mi na blo a gbo ko di o e ka di o mo tan tan si e di o a pon di o hun
0: e kono yon kaka bo a yin gbe to lo bo yon nu keke blo o
1: ayi ana no ko ve gbede ade no da zokun de wa zokun azode din yen fon tegbe bodo di do na le do ro fi azode togan azode ganji village wan de a vide le jena wan de a we
0: e we zomo
1: ye jan wan de a bodo mo sunu li pano e ton le be ran do ko nu ye ene sen ko ton ne a do ko yon di an do ko we na so ama di yon le lo ni wan de
0: mamita mi na hu kan nu toro mi tore bo vlafo eyin edo khore lo ba level ko nu e kon e mi de ta di o fi sedo o vacance fi sedo me de kon do we nu e e ko bi o wa so tin ka bo ko bi o o po je zame mi a sedo me de kon newe e ka si ho ton fi e self ye to gbe e jayo eh te ka inu e ren na si ho ton to bo se fi mo ko tan don se do ton ye o e je ka lo boru mi do na ton e ni le bi se se 01 21 31 45 32 podo 01 21 31 40 01 21 31 45 32 abi 01 21 60 41 22 yo mi pon aloka we ni le di yo mina kenu to o pe mi to me do 5 million ahoyo